0: Perché who made the new sea?
1: Io con le tue guai del lotto delle tonno tutto molto bene, ma non mi ricordo.
2: Di teo coglie o e Hawani. Oko ihe studio ai be mo now leo te sia mahe ke o ta tau pokala mo ti o nga mahe ni ko o fa lere be me fa ki he ono ihe to ko naki ko toa. Ko ne tu ko hetai mini ko e tua e a ihe Hawani oku lolotonga mo moko atua.
0: Mo moko atua. Lolotonga.
2: Tigri ono?
0: Tata.
2: Tata.
0: Tata.
2: Ai kon tu e tai mini ko e a i Griffin e tai mini o tikiri e tata. Tu e a ki kaha u kamata i a pongpongi o ku fiau. Au
0: ia ko e tanima.
2: Tanima au ki lo i ki tu i fangi me. Ai io tanima au hu moni te tanima. Tu si te tahavalu pule lulu tafa. Ki unu hakebe. Falai te tanima pe a tona ki taha ono. Ai kani tūko he taimini mo tōko tau peo kumo whanonga mai ki he radio i he ngalo ea. O ku, ko tau tōki a omen ki he follow si, ai ko ufawo mana follow si ha...
0: Falaite.
2: Ia, ngai ahu kani ki nga tau tōk pas mei nga ki follow si. Ai kani tūko he ae ea, ko e siu life ki eni, ko e loto loto nga eni o e...
0: Winter.
2: O winter. Ayo ko e ki i lawe tangi ko e ki tawhako ya, unha koe ki u familia pa mo e winter. Ayo ko se winter afe, o se mahi nani?
0: O si i ko kamata i winter i sune, siu lai, August, kamata spring i September.
2: Kamata spring. Ayo e toi ki mao atpe mo konga a ko se he momoko e. Ko e tau polokalama ya ihe ahoni pe a motoko tope kumo manako ihe netball. Mu whatonga ene koe Commonwealth, Commonwealth Games o kulotonga whakalele ia i Glasgow. Ko Glasgow kou tu ife?
0: Tua Glasgow i Sene, i Sene,
2: no, no,
0: i Scotland.
2: Scotland. Scotland.
0: Scotland. So Scotland. Hange a Glasgow ia ki Australia ko Melbourne.
2: Ko ia. Ai ko ne tu ko he taimini o motoko to be mo manako i he sio i he netball o ku tau ai timi diamond ko ni Australia timi netball Australia we got diamonds team pe a mo timi
0: ko fika tana tori maman si fika
2: ofa pe mo timi ko a tonga
0: ai
2: ko tau mo timi ko a tonga o ku fai ai tau ko ni i he valu ai fiafi ai ko local time mea Glasgow ka pa mo fiesi o tau mo ki hanga beo o sio fange ke time me ko ha ai time me ko ni ko i Australia ni pa ke vanong me mitong ke to ki hanga beo fika i bebe mo time ko mitong ai ko ni tu uya ko ko he time me ni ha ke tau ko i
0: so ke tahine ne polo a hulita veve ko ia na ne ko ia na ne to ko e fuka ko e a tonga he fai ko e laka he open ceremony ko e Commonwealth Games ko
2: kapteni pe ko e
0: o ku ka uia he timi ko e a Queensland state
2: tahine tonga e ai a go hulita tahine tonga ni wainga be me Queensland
0: o ko ia ne puke ko e fuka ko a tonga ko ia
2: na ne hanga o to e fuka tonga I he, teimu tau pia, lo tonga pia tau ki tata noko ni whasio hafas ke taa atmua katak. Ai koe ne tu uia. Koe tau polkalama, tokto oto o konga lalahe mai pia tau whangie ngongo pia meitonga. Pia ki he o ngongo whaloto whonua pia heni. Pia ikai ngata pia imo ngahi o ngongo spoti. Koe ne tu koe teimu lo tonga hanga e he timi koe ni a Kempela o Haupapa ai timi ai Taika. Hange tau kumalolo e tau he tai mini na u sio fa wakai fami mui fo o kulotonga ua valu malo ki he valu pe koe ka koe ne tu uia tau hoko he ni o se tau koni e tau rewa a e Bulldogs pe a mo e Warriors pe a toki tātuka ki a e feo hi akapuluriki o e ahoni a e tau koe a e timi hau a mamani koe ni he riki a Cowboys pe a mo Brisbane koe ni tu uia ka koe tau polkalama ia pe a whatangai mo toko tope mo manako ki he kai hika o giai a ika whakatau i he api o ritia kosi ka pa umo fiema u fitu taki hifo ki he api ko ritia ka pa uke ki mo ilo a address e nga ulau etangi address koe ni ko
0: Hiva Wha Hillam Drive
2: koia Hiva Wha Hillam Drive mo katake at giai koe uia e ika whakatau lere iai I he api koini o ritia kosi. Kaige, tuka tatau fasi.

0: Kennedy. Hafeni ma, vave ale taimi.
1: Io koe vilo mai e kata li sai ni. Pea koe ngahi fasi koe ni ku fo o ia kata jau whanonga e ka ku asinga ne maari e mo ne tikari. O malo atu ka koe koe na ke ngā wha koe fasi koe ni. Pea malo mo se no tā me ki tau whanonga. Koe hengo lau koe me koe tau pā hi a fuke te mini he whanonga e whangi fasi pe koe ki fo fo lo e tau whanonga. Ka koe ni hao koe ngahi fasi pe he. O whakalata re vai a. Koe ka pau koe whanonga mebe mei hei kata ko teks mai mei ai. Pea pau ke whanongo mai pea mei ri Tony pea mo Narendra, pake feitu taki mai. Koe whika telefoni ki he reti o, koe ono hiwa ono, whataha noa tolu tolu. Oku makatuunga fuki, ae whakahoka e bulgalama koe ni. I he whenga ue waofi, au bito, ae au TCA pea mo e Tongan Community Association koe a Griffithi. Aia oku nau whakalere, ae reti o hiwa nima poin nima FM.
0: Io ka guava pea ke ata.
1: Oh,
0: pea ka ata. Ki fie ki sai hopio hao.
1: Io. Oh, ko te ngawe ko ni o kwepe mo me oku volunteer pe. Ko kolo pe ke hao taimi pe a ye hao slot ke hao ki po po tala no. Doi mo fra le le lo te ki he ka fa no le tio ko to pe na o fa no me ke ta po kala mo ko e hoani.
0: Sai ko wiko o siniko na ka tala no a fekau aki.
1: Yo.
0: Mo Ginny ko feito u ke ki kolo fama. Wofki waka.
1: Koia.
0: Oku i keke tokola heta mek fifine i Ginny. Pa ko mena e whakahoko e papuka a Ginny na nau whaia nau fo i singles night.
1: Oia mwe.
0: Pea, vale papu ia e tau hake u pasi, mini pasi.
1: Koe pasi ato kota mai.
0: Tamaitangata. Kena wau kau he singles night, me he ufeitu, me he ufama, ko he takai he. Kau whakahoko e Darlington Point, ai foi mea ko ni. Ai foi mea ko singles night.
1: Ko ia?
0: O kui ko e traffic light night.
1: O iawe.
0: Pa ko e uhinga kua kuia, ko e ko traffic light night.
1: Iyo.
0: He oku kapau, ko ha singolo ko, o ke fie alu, o kumiha ho, ke alu ki ai tangata pe ko e fifine, valu lan mata. Lan matai vala.
1: Koia.
0: Ka pau oku ke fie keep your options open, he? Tui lan mori. Tui hafu. Pa ka pau oku iu ke oku whakamalohi pe ko ia ho best friend ke mō, huk fie alu ia o kumia ne hoa, ka ko sia hao hoa ea kita. Kura kura koe. So ke au ke papu moho ulanu, pe ale kau lan mata, tala no me kau lan mata. So whaia i Darlington Point Pub, The Punt, he po toko naki a hovalu a akosi. Pe au tae totong, koe ke whaia.
1: Toko naki a hovalu kono a akosi, aia o kwe koe wike koe ni ka hau koe wike ya koe ka hoko mai.
0: Koe ia.
1: Wike koe ka hoko mai. Ka whanonga re tio, tato whika tau kwa tama koe. Oh, reke,
0: kau tama koe ni.
1: O fe mau be foke ki fili fili pe o fu uriri o si atu klasiko no I kare ko hama ko pehe ke masiko ni ko time for lau mo ki tai tai mi be mo tol e ko ngaha koe ke halan bingi ai koe ke halan bingi ai koe lan mata e koe lan mata ka pau ke singolo lan mata ka pau ke fu whakapapau I e koe pe ku ke lan mata Pake alu lan mata mo lan ha?
0: Lanu mori.
1: Lan mori.
0: Hange peko e traffic lights.
1: Lan mori poko hange peko e ko lan, lan mori ko lan warning pe. Ko lan warning ia. Ego ni tu ue. So ka whangi polkalama ko ni, ko mea lele e ni, ka oku fie mao pe ke whakapapa hiyo tau matakari, ke o faha halau noa ai. He ko teimu kote mo lau noa ai mo dolu he ngahi feitu pe he, Neongo pege ki aha taha tonga ai, pege ki aha ku lavea noa ia I beho tau matakari he whainga tonga ko ia. Aia ko poupou I ae whakaukau, kai taim tatau o kwhi mao pe ae toka I, pea mo whakapapa I ho tau matakari, mo tau lunganga whakafonua ke oa pe na a uesia.
0: Ka koe fwe whainga maari e lele e tau kau singolo.
1: Koe kau singolo ia.
0: Charlotte.
1: Kai, ko lote mo me, na ufeonga pita tolu ya, lote, ta ufeonga pita tolu, ta upoloka ayo ko ene tu uia. Fefe, tau, iyo ta edbe, tau kifo ifasi, ko inga huwe mo tau ki ongonga, tato mitonga, uku, wai kifo ongonga, mitonga, uki maari ene fealo aki heope, ka efai beha ki talanga begi ai, ki ma ubeha ta uori.